funi solo zaphele zamkati solo ay bengqeme nayo solo engitshela ngeyindaba zayizolo ay engaphe funi solo zaphele zamkati solo.